0: Dos. Yamu wago leuli four times stronger. Kuzi igiri shomeme. Aya makuhea gashiole. Kuleo gotire itadeko.
1: Hey, virikari no hadu ha ugwe natu kaketa agito igata. Hey, hadu ha ugwe kato ugwo. Aya modrogite. Kaya agito na kambia. Hey, ito igate.
2: Ito na kambia. Hey, modu bia chake.
1: Hey, kyo na kambia. Hey, dikini nungu, ini toki yoro.
2: Naka, ini.
1: Nah, ada

0: 전에 카조니 카디오키. 주가 뭐 이래요. 아까 뭐 티도요 왜다고 에리디나도라.
1: 에리딘 루네 스타일.
0: 에니. 에 스타일은 네 에리디나도라.
1: Yes. 야 캐카나 에나 도아게 아이게.
0: 그 아우디오에. 아까 전에 코네 코레 마다기로.
1: Yes. 에. 전에네네 때 마다기로 니코.
0: 거 거기다 마다기로. 나뉴키.
1: 아, 네오레 도아라.
0: 고도 오게타게 조레 폴리 디비 그레마티 게 고코라 레게.
1: 에. 모데갈이 아코라 타게 자바이토로.
0: 고우나 코도게타 고 게게 도야.
1: 에.
0: 나 코도게타 오 카마이.
1: Yes.
0: 모랑아.
1: 에, 아라니 카마이 데 모데갈이타게.
0: 고 고고티 그라고.
1: 디게 기로라.
0: 모 보이디 아코라가 투타 파타노 오게 토카 오코 에.
1: 에.
0: Yes, 나게 데리오. 모도르웨타 고 함프리 와 드라이브 센스. 아레 아키아부로드.
1: Yes, Jamboru.
0: Le mode creería vito. Wo makogo agaide ke na magidira bena go tugatado. Le ke tu de moyaku mode creería toko igwe. Igwe mamodole amai kaire. Hello kameme.
2: Tapana bo waben.
0: Yes sir.
2: Kwana te muduri.
0: Go ko tire kaoru.
2: Ke idia mo jela da hawe ga sabega.
1: Yes, dai dai.
0: Kaje tabe ambalo mutaki ko to
2: de kele ko bitu na ko
0: mabiga
2: kwero atie ko do ko e wo ko ko gabete para eh eh ka gaite bo ka dai to yete mo yo e ni ka biya tra ga ko ka ka ka ka ke ra go ka atia ga ka
0: ma oh ma biya sera mari ma de rio mono
2: e ma de ra go pesa kon fuko
0: we na si ole u
2: e ke gweta do jurura gya la huni e na mieri ere ita da edia
0: oh me da fu de da fu na do de ti mieri ere
2: e jururo ka gya la ka hu ti a kala ga kwa gusi
0: e su e ne jo ne jo ne jo
2: da kuira de ke gwire ti na mieri ere ita de edia ta do la huni wa ke ye goro o kari o kane da huni e sio kogira ta do la huni bo te ti ke te o are ti di komire do chokyo yu ke ngongo na ngongo ri bongola ule wina la fuli yosyo ono wiga ukinira nigera wane sijijike ikomire ni wako wina wina mulito mu o wafu uchoka kwe diyo guwa kika onado kariwa kado makarela baka amati ya hula guwa kani ya kia wato na uke diya kia la fuli yosyo hiri mula ya kane tatu ije di sijijizi yiste yuraga doka ya ketu ya ikono me origano ya ni hana ili ita inelele ili oradiga waka ito wa hesiri ya murango tuwa ziya bangu tuge vio ati ya lo
0: ee drako ikuwa
2: uwetu ya tiya murango wago ziya bangu
0: waka
2: igiro yu ati ya lo nore kena yu tukio ndio gudu yu tukio ndio wama tukio hako yu ya
0: haya
2: wea tu iyo nukia ku iyo duyo na wale wa hauge wa atu wili
0: ehe
2: bengye na nere
0: adua
2: malo kakutri wa andati utabu haha andati gana andati gana re tupe nye todu muabiyo uya wena kwa buzo wa itimui uyo tu muabiyo na itimu todu ni muabiyo andere
0: okay okay
2: tupe nye nye kwa vio ake rivi wako arifa angatikele itimo
0: kongo wenu waiga maudu ni mahiyo mono
2: maudu ni mahiyo ireni yako na dena mjeri ili ita idendia ona kondi hali wali hakuwezi jambao kura ambao jokeli etoko kando weno kwa maudu makili megega
0: we maka kiegira ko katari oko iyo katari oko
2: weno kwa makili megega ni hati wafurika ya wika iya mori mbotu wa kibwe na huko kori ya duli ele modo ala do auditorio ore auditorio ore modo ni ngi ngi ala iwa modo ayo ka kuranda ka mutu anda ndu ha ha ato era kia buche la kula ta mutu to do le tu le ngi kala to to ko do kelio via kala sio la diga la mutu ka na buche la da bo ta ko ndo ka wala bula jo sio bo o ke do ke da kuria
0: o na nyu no mo ha ke ro mo sera na bo so
2: o ke do le ha ngo mo ku da ke gwe do dia ho tu dia yi ke do ro kari ada bala ko bahada huwa ko gora ko dugo tokia ho ri na dugo ra tokia ikona me gora ko da ho ya
0: ko gwa do ne maragira ni undo wa mathina
2: ya lagu ya lagu da ke gora to ya ya lagu de ha gwo horo
0: e ne gwo
2: wai gwa ko wa te dia lo kana buchere o sio ora do bala ba ngo go da ngo go manite
0: ona matali itora
2: e to ni ahu tu ba ba kire ahu na me na lena
0: Hey, sawa ni da ko igwa ni da ko igwa maito.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Okay. Okay.
2: Okay.
0: Thank you. Hello, Kameme.
2: Oi.
0: Kawagore. Okay. Matatu ni iraruta?
2: Matatu si iraruta.
0: Okay.
2: Tadu... No, miyato esere maguta magwe.
0: Oh.
2: Maguta magwe, tu kimenye ule kula dina bere.
0: We, urutaga wira oleko?
2: Nino, dukae. No, mitu ya ibira gato nye wito. Nye jugo wa makiwa mitu ya tine wandate. Turuteko.
0: Okay.
2: Nina... Ni tena dia dago dikereria ru jerago dikereria hede sio the guy
0: tena wagago dikereria niki
2: do igwa torato enia
0: oh
2: manire amusiri hada gato dole
0: yes
2: era kavafa ni koko uratu torhe muthe papa kamera guy kava muthe oyo Ai, é poru.
0: Leu de kudu.
2: Ali da kumero era. Digo a luz agar ga mejoria. Na igota dia da gae tu ke. Da toda tik tok de muero era.
0: O giro ali na ali a medricali ne mudanyo mude o mali dia kigo ke mo oge merati. Hi hi ne ga da mondo ma makiagire.
2: Ye kumera gai mutitorore. Aga foko ne he dio ke taka me mia ke kuira. Gatonye.

0: Kwa gani marigirire kwa Illuminati? Kungihoteka terera thitima cioro kwa itiga guire oni.
1: Peore thutha atia, githe ti sora aragorire.
0: Hi, sora ya ngiri mirongo, akohota kwigurira atia. Asha we.
1: Eni, aragorire gwa soko faster, aramigura shiringi 35.
2: Maundu guku gwa soko faster magirite kwagira. No ugure solar, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiria mai, ngobe ya gredi, car wash machine, woofer na idoige nyige. Urahihinya *420#. Orige hihinya *420#. Usagure kirio kweda, wekira thogora wa thi muno uri ungienda kugura. Undu wa mwanya ni ati, kubine gatagati ga shiringi 20 ginya shiringi 99 tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid.
3: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'ũndũ na mburoti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na andũ acio kuumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo. Na oho arĩa marĩ na mĩako yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirwo kũhetũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako mbere ya tarĩki 31 mweri wa 5. Kũmenya maingĩ megiĩ thirikari ya Kiambu County ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme, kayũ ka mũingĩ.
4: Mũhũri wa biacara nĩ ũretha njĩra njega ya gũtũma na kwamũkĩra mbeca kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Africa o nginya Asia. Wapipe ni mũtaratara ũrĩa ũnyitithanagia currencies na continents ciothe cia thĩ. Ndũgetĩkĩre transaction fees cia igũrũ ona kana exchange rates cia gũkũinyĩrĩria. Kenera gũtũma mbeca na mĩtũkĩ na njĩra ya kwĩhokeka na mbeca igakinya o mũthenya ũcio wacitũma. Ta imagine, transaction fee ni 2-3%. Wapipe ĩgũteithagia kũiga mbeca nyingĩ o ũrĩa kũhoteka biacara-inĩ yaku. Na to ũguo tu, ũrĩ na Wapipe ũrĩ na access ya mobile money na bank accounts makĩria ma milioni 100 na makĩria ma suppliers guothe Kenya, China, Uganda, Nigeria na Tanzania. Kana ni biashara nene kana nini, Wapipe ni makororete. Wapipe, bridging currencies and continents. Kwa harumakiri ya uradhimu 0709 924 413.

0: Kitare tuya kuma tha ikumi cia rucini nigetha tuhote kumahudumia uria tuhudumaga hindi iria ingi. Nituahotire kuongerera bei tondu kuhaicia maguta na ciringi 46 ndungihota ku maintain the same price. So nituongereire na kindu kinini nigetha tuhote ona ithui gukorwo twi biacara-ini. Na bado ona ciringi ikumi icio kuongerera na 46 mucoke mugoithie na ciringi ikumi. Ndira make sense. No ni tondu negotiation ini irathie na mbere ri. For now ni tugukiririria nigetha tuhote gwaka bururi witu.
1: Wajoria watinda utharareti icigo-ini nyingi cia bururi muthenya wa keri kirumaniririo. Thutha wa wajoria kwaga kuhingura biacara kumana na mugomo wa ngari cia ukui wa muingi. Wajoria kaunti-ini ya Kiambu maugite no hathara maratara kumana na kuhinga wira ihinda-ini ria thikũ icio igĩrĩ. Na rĩu marenda thirikari imathe kĩhonia gĩa gũtũra kĩgiĩ thogora wa igũrũ wa maguta nĩguo ona ngarama ya ũtũũro ĩthiĩ thĩ na matigekore makĩhinga biacara ciao rĩngĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Kiambu wa Mbui wa Icũgũ nĩaratarĩria.
2: Ahũri biacara taũni-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ya Kiambu no hathara maratara ĩrĩa yumanĩte na gũtharario kũrĩ mĩhango ya ũkui o rĩrĩ rĩanĩrĩra rĩa mĩhango ya ũkui gũcokereria rĩanĩrĩirwo.
3: Tagwo wa karuci ta rĩu ndũma ciakwa ci store na mbembe ci store na ngwacĩ ci store rĩu tũratara mahathara. Tũroria thirikari ĩingĩrĩre na matũrũndĩre maguta andũ othe mahote gũcoka wĩra tondũ ngari icio rĩ nĩcio citũrehagĩra customer kumana na kũu tũkamenderia.
4: Tũtirĩ kĩndũ tũrendia tondũ rĩu arĩa maũkaga na ngari nĩo matũgũragĩra, makiuma wĩra nĩo matũgũragĩra, magĩthiĩ wĩra nĩo matũgũragĩra ndũma icio na ngwacĩ na mbembe cia gũtherukia mĩtungo.
2: Marauga aingĩ ao nĩ arĩa mehocagia mawĩra ma o mũthenya gũtwarithia mĩtũrĩre yao ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie bamĩrĩ nyingĩ gũtũngio ruo makĩrĩrwa nyongerera ĩyo.
5: Nafanya na sako ya Wakimare, kuanzia jana tujaingia kazi tunahesabu hasara kwa sababu gari kulala siku moja inakuwa imeandika watu karibu 10 kwa hiyo gari moja, so unapata kuna familia mingi sana zimeumia kutoka njana mpaka saa hii.
2: Marahinyĩrĩria kĩonia gĩa kũgũithia thogora wa maguta no mũhaka ũkinyanĩrio harĩ thikũ icio mũgwanja cianĩrĩirwo amu nĩ wĩigĩrĩki wa thirikari nene harĩ gũtigĩrĩra bũrũri-inĩ wĩhanda na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ĩtekũhatĩka Mũkenya.
6: Wacha hivyo watu wanasema ati serikali ingilie mambo ya mafuta, kwani mafuta inaletwa na nani kwa Kenya? Si ni serikali? Sasa tunaomba serikali yagushe mafuta, si kuomba msamaha. Tunaomba msamaha ya nini? Iwache kutupora, imetupora zaidi.
2: Haduni Hakamem FM kuma Kikuyu kauntini ya Kiambu. Jitago Wabui wa Icũgũ.
1: Nigatho Wabui wa Icũgũ ona kuokoria kaunti-inĩ ya Murang'a. Wajoria taũni-inĩ ya Murang'a no hathara maratara thutha wa ikundi cia nyanake kũhithũkĩra biacara ciao na gũtua mĩrango na kũiya indo itiganĩte. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio George Kemani.
7: Mũthenya wa ira taũni-inĩ ya Murang'a hamwe na taũni hakuhĩ ya Mũkũyũ kũratindire riti mũnene wa nyanake na maabitha a borithi nyanake ici igĩtetia thirikari kumana na kuongerereka gwa thogora wa maguta. Nyanake icio irambirie na kũhinga barabara itiganĩte na thutha ũcio gwakia mĩaki na thutha wa nduma kũingĩra irajia kũhithũkĩra biacara na gũtua matuka na kũiya indo itiganĩte. Ene makĩroka mathaa-inĩ ma rũcinĩ gũkũrana hathara nene ĩrĩa matũngĩtio. Nyanake icio iria thaĩte na matharaita matiganĩte o hamwe na indo cia gũtua matuka ta tarimbo kũrĩa ningĩ no iraboraga thi ya magũrũ na kũmatunya mbeca thimũ o hamwe na indo ingĩ.
8: Tawo Kevin Buru, mũgomo wa ira nĩ ũrareheire hathara andũ aingĩ a biacara ona gũkĩgomagwo. Ĩyo tiyo njĩra ĩrĩa njega ya kũgomara.
9: Matunda ma atumia arĩa mendagia na maembe na marigũ na andũ makabunja makaruta makarĩa na magacoka kũhũra matuka mothe. Nĩ nduka nyingĩ mũno gũkũ cihũrĩtwo. Ũngĩrora haha mwarimũ wa unit nĩ ahũre gũkwa maguna andũ nĩ kũrahũrirwo. Nĩ kũndũ kũingĩ mũno kũhũrĩtwo, koguo gũkonania ti maandamano mararĩ kuo. Nĩ ũici ũrarĩ kuo.
7: Na kũringana na aikari arĩa njaranĩirie nao matarĩria atĩ kwĩna ũhotekeku atĩ nyanake icio itiraumĩte gũkũ Murang'a.
10: Nyanake icio nĩ gũtũma watũmĩrwo tarĩ ti ya gũkũ, angĩkorwo nĩ wenyendi ya gũkũ nĩ tũramamenya. Na haha TV nĩ hatuĩkaga mbunge naho nĩ marokire na magoka maraiya TV ĩrĩa tuonaga ĩrĩa matũrehire hathara nene mũno.
9: Murang'a nĩ nini mũno, nĩ tũkoretwo tũyaine, koguo maroneka nĩ andũ hihi maraumĩte kũndũ kũngĩ magoka.
7: Na kũringana na ciĩko ta icio hamwe na ũici ũrĩa ũrahanĩkire mĩena itiganĩte ya bũrũri, tũkiuria kĩnene kana mĩrũrũngano nĩyo njĩra ĩrĩa njega ya mũingĩ kũhũthĩra nĩguo gũthingata thirikari kũhingia maũndũ marĩa marahatĩrĩria Kenya.
11: Kũguo niĩ no njũrie andũ, onakorwo nĩ mĩgomo ĩno twĩ nayo, onakorwo andũ marenda kumĩra barabara, menyerera indo iria ingĩ cia andũ maigĩte, menyerera biacara cia andũ, menyerera nyũmba cia andũ, menyerera ngari cia andũ. Onakorwo ndũrĩ yaku, tiguo wĩ mwohe moko, Ngai no arĩkũrathima na ũndũ ta ũcio. Marakara maitho megwĩ thirikari.
7: Kameme FM kuma gũkũ Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ George Kemani.
1: Negado George Kimani kiamakiamawa kiri LSK kiogete negego tetera OCS wa shashenia

0: Arenda kwambiria na kingoto rio tuko wa muthi utukinyita ogeni ndagitari utuko wa kuitrora Catherine wa Njohi Aiden Clinics mena wa Njohi wake tutirega ine de mamisete tanya taini Rikane *447# *447# ugitara wega hau hena boxi thatha tu mwena bayire ginya ithatha tu ugishagura ka boxi ka mutku muthi gucomoka ni undu wa muthenya waira kurari na maundu maingidi na hota ginyo na guka kwina ndu renda kujia athiri hanya ni na marigo ngu kurwa ndu maraiwo thiku ici ariye marare matiro marona ga kaya ka mundu oka o ne johega keshonoka ndire ya ido siene ni athigino yene daho to guo ngai ni andeithagi haria muno ingihota ndikanagerie gwika uguo
1: mangero ya muno iria mangeibaneka ngau
0: gukuru uri andu maraiwo menyanira ofiti ya thoguo na nyukwa Star 447 hash hana head hey dosi ho na idosi si ho era kwabiriria na andu aria ambere macagurite ka box ndrora hena andu macagurite ka box kana be mwe ginya ida to star 447 hash hawe gira thini ushagura gathanduku gathanduku gaka kena ido na kena besa na ni besa cia kuti cia kwa ni cia ku cia gukurengereri ugakorwo wicanurite na wi mbere ya maundu mothe bi mbere uko ni gwa kameme ka ka mwingi gitagwa gathuki mundu kana wa gathungura na toy na ndagitari kama kawaida gukongereria nake orori Catherine Wanjohi. No, in the meantime, tomo nyite yugeni mena Wanjohi wake. Uwe kane matuekete wega, ne matidetie wega. Ira kurari githi na kinene kinene. Umuthi madha madha mugu wajana andu thutha ikumi tha inyanya andu nimabirie kuhingura ngari cia ona andu mabiriria guthie mihango yao ya muthenya. Kuria guku Nairobi andu matekurutete ngari na mateguthia mawira ni undu wa mugomo. Mugomo uyu ni ucokire warugamio mithenya mugu waja. Kuria andu aingi maherete no andu ndirageria ngari kinguire. Hare ya dedero tudragiria farafurani na kuthini ndihithite tondu marahingire banana kurahingirwo faratha emwe cia rucine na nuthu rucine hare andre yire ndacoka ugwo hare ndathire kugera hare ndiragerie heka ndaithatu na ndu anduthi hau ugwo marariega muno kanda irari ndevi mathaa mau ma rucine thaa emwe na nuthu thaa igiri na igithie gukinya muno muno thaa emwe na nuthu igithie gukinya lai emwe cia rucine na nuthu igithie gukinya ndio kuria kuria ndaire riu hede yoge bata ya andu marani tutukaini handu ndagaria kuhura ngari kona no ru gitira hotaga kuhura kona wega gitukutu gikike mind ndagaria kuhura kona hau riu akademo wega yo higurezi yo ojo ru gete baguta kuwe ba mera goro dona uniko oru nu wega kaniko ka muguta karya kairagia riri akaniko ka gatata karya ka maguta mata wa gathu kagikoni aria bebe dai kurukia gezi yo hari ndamu ira ku we we Kuya ka to gurite na bebe. Ure ke dia bate. Oke ke. Ta ke kana to gosana kana da na giri da tu. Ai na giri da tu sia igana igana igana. Ta ke ma meri no dino kire. Gi bure re re we ke vitu. Ramuria ku bwe we. Wajata tia. Ku bafu ino.